0: koma nasi.
1: Ade.
0: Ihtiyar jao benu warna tam.
1: Benu.
2: Ehem bima ekek gamyoti Ashfa, dek gamyoti Zuna, thinek gamyoti Fazila. Kom fannane gade.
1: Zuna
2: ya vattari.
0: Vattaru je wani Zuna ya.
2: ei wani hama Zuna gade. Barang hikyam bara riti hushe ulun take mi hatana genisti fa fanna ne Zuna eki to.
1: Bara
2: riti wana ena gelosa. Bara riti wana. Ehem bima nasi hama bara kame kamai ko de masakke vesti fori hama kolli.
1: Ala se me baveri.
2: Ala nadi. Iskreen show ga ala ti baveri vegen hama bara fori hama masakke tammi diye.
0: Ala baveri vi. Baveri ka bala fa bara drangal do.
2: Nasi kom farat ka kala wa hasa kollani.
1: Wa hasa kollani hama migade ga adu antu buri ha farat ta ka den conference team ge. Buri ha mi hun hasa ko adu ga team. Emme korogala ma adu ha hama bare kele farat ta ko buri ha endala me mila wa hasa kol.
2: Migade ga conference team un tibeni adu ha ndo nasi.
1: Adu ha ne a.
2: Ehim bim warang ufaweje nasi ya baddalu ema ufawe rekang eden waki welane nge nasi.
1: Ah, wala ufaweje gula dena.